0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tun bie chan ting dan, tering shong wie san zhe ling.
1: Mang ji do kor kye sa nam, do du cai sun de zhi hyo.
2: Zhobo namba gong ka zong. Tien di pe jong long chi ni chile kong kong ge long chi ji tering do ne jipi ling cai nong. De tong me do, san tui jen do ye bi guo tang.
3: Yan long sa ge jimor, per ji ji namba saba ngun bi guo.

0: Robo nomba, xiao la, yalun sagi chi mo, pia jie jie nomba sabang nguyen bi gu xio jun yi. Longo dachi de ngay rin, nausan lao u tun jiwa dawi pongju xiong xin. Gai gui jun zi hindi lang lu jie, gu zhao yi gan ni, nian chui lian cang zin tun samdi ji zhong si ba dang. Gao dang ju li ji tan cang ni, mo yi di gui tun cong ki, dui kong da zhong si ji nomba sabi bada. Yalun sagi chi mi, ren lun gui yin zi du da wi mga ba dang. Sa gu ji tun xin rin tun dong bo, Nye tong nye nga lo go tong shio son jia sui so ji ta chizo jie tong ba pa wa tang. Xe tong ke xe bi ngay zi ji yong ba, xe lo nye tong nye nga lo go tong shio nye zan nye da chizo nye tong zhu jia ba pa wa. Zhong se jie yong me meri cha nyo go xue chu bi yong ba, xe lo nye tong nye nga lo go chen nye da yi tong gu jia gu ju ba pa wa la so, rin pa jie zhong ye re re le, dui ra bi jie jie wei tong chu wi, nang ba nguye yu.
1: Da lo, yang lo nang xe bi, re zi chong yong do nye wi, nga jie ge chong gu yu gu ru ni mo yi, Bui zhong yin la tsu ri xe gu, lo ka zhong jie jie, yan long jie na wei ro yang dang. Jia lang nye jie ge, bui ming zhong ni, bi long zheng ba. Lu su jian zhui su jie lang tai mong bu duan ba ma si. Na wei gun di dang, tsu qi wu, za tang, gang zhe, qiu qin ki ga su, kong du xi di. Yo go wa la, na mang gu ru jie nyu ru tui ba xi yu. Lo ka zhong jie jie, mang gi zhe gui jie hin qia si ri jiu ta chung xin mi. Zhong qie di yong jie, hiang da zhong dir gu jie dang, xin jing zhong cu, nga jia dun jie duan gu la. Zhong se xiong la jia jia jia xia tong tui ba xin mi. Lo ka zhong kuru diwa xie bi xio jia cang jie la xia tong tui bin zhen zhong xin zhen jie zha jia xie xia na qia yue. Kui nyong la xia zhu tui bi zhong se yong lang di qi ting tui li dang zhong se yu gul jie per jie lang bo dang di xie lang bo jiu yue.
0: Lo mo ri lo ka zhong jie jie cai yi tui bi sa yin zu zhen la jun tui gun di tong di zhong jie de yong jie mo yi jia jia zhu zhu li di sa yin zhu yi dang na zha qiao ba zhong lang di tui qiu yu nyang zhe jie xie ni Monday show the chuche jin dun ju zhe, jia cha jia cha nye da zhong chu din sin di. Zhong se show yong ne da jian yong wa mo yi din ba din yue. La sa ne gen yue huye di, ne dong chue su din ki, jen song ba zong ji. Nye du ju pa yu jin ju dong nyang

0: ngala ngarang ke bi thap che lo ji yue la che la che rang ke me chi nyong wa zang mo yang yue si
1: che da ngai ji bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xue xie tuen jin na ngan ji li chi che ling ji je la wen gi yang je

0: singa chobu namba ting di pejong long ting ning ting li kong kam ke long ting je nga dang ni ju bi xulam xie bi le chen nang rang xiong jong je nga zol pe zeng ma na san zhi la dang la gan de ke je jiao dou ge je dam ji tue cha di cham de nin ju zhi jin le chen di san gui dang zong ji ba ce ling duan zhe dang nian zhen yun pin luo zeng xie de xie xie qin gui nan qin cai wang ba zha la ji yin da zu ma ci shi
1: Lordin Jumingang, Dun Chinser, Danzin Yabu City, Persian Gatunji Tony, Persuasion Rotuni, Lordin Stunga Kowa, Danger.

0: suyuti ta nuan pati gila hongu su gudi zi dao.
1: Zi zi. Ci nye sum, chi yi nga cha nga ni ci nye ye, chi wa shibu deji do jing te me bi, nga pa keru ji da wang si, nga gu lu, simpu nu ni xe tu, deji ju, zi zu ni du, ha chi nu du, nang la, lu nu wu kang la ni, yi lam xe lu, pu lu ju bi, ci la qi la me zi kong gu. Di nung yi na, ci nye sum, chi yi nga cha nga ni, ci nye ye, chi yi nga cha, sum bar ni ma na zon, da ni na ji ki xing gu.
0: Tene ta dawa riri la, jitang saa ju me lao gen juwaan ka kamkhe che cho riri dao. Tene pyo da yipan dala chan su na, jia la daan dara zakar nam, juwaan mea chu long suam je, kamar ju chiwi, yo jia, nangkur chea cha ji pap zin rai. Sebda ci juwaan ni paasan chen dun sar, lakpa ni pi, ui da xa jayi to cha chu to long chow. Ci nye gu ni lakpa nam ri, kamar ju rin, xa jayi to nangkur chea yang cha chun rin du xi. Ta dawaan di, zada kama gi jortan rewe te la ti ni, jena cha pa gi pap si ten rung buri zi dao. Ten sebra ci chunga ni pa san jen dosar lakpa nipi ui da xa jay to cha chu tolong chung gil. Kantar dawa yipa tegi cha chu ti rung buri zi dao.
1: Ni bada yipa ka si imba ci gola xin na la. Ci pa ye, nga, dun, ju ji, ju ni, ju sum, ju ju, ju ji, nye xio, nye xin ni, nye xin sun, nye xin nga, nye xin ju. Sun ju ji ci gola yin zi kuen ge. Da gong linga ni ka bada yipa ka da xin do di xio sar go. Xiam la dirin ka za ka ci jo gola ngo zi xio na.
0: Tene ta tren ki za ka ci bju xio na. Tereyne puu mieta lu dawa yipi ci panya xiu ji, jida chukbui ci chu suam, riza penpa kama chani, nyung chu sami, chui chi saro, jowa zangbo, pomtao loo da hachi notu, tere namgo na toji namgori, xiokba chuzu doyen ta nyingo chuzu nipa nila da sutun sam kail, saani poe su nye xiu go, za nima, nyung chu meni, naani poe da yipi namga, za dawa, nyung chu saachu, yini poe da ngapi ci jay, za mungmer, nyung chu melao, tayin di buji loto xiu tsar.

조남초 현라니 쿠바시피 타히 카 나이고신쇼 최지다동 파코츠코시니 니무쿠바라 싱쿠시기 여담 틴디 최라니 쿠바시피 타히히니 니무쿠비 강아시로시지 게니 마니 공가 추츠기니 니바라 추차비 추시바당 류비지치 토아니 마모르리나 니쿠바라 핀바유바당 니니 Nisi kuyo hajang si mshun. Takwar chi wei momo yinga. Libi nanga tanda mimbu nasi jio sa tun si di ni kubara gundi tongsi. Suni, ni kara kofi dan gya. Kyan ki tun mnru. Kofi dan gya soji tun yi nangdo. Kofi yin dubi. Ngar si si badang. Kyan tun na ni libu kumutu gin. Mali langi tang ki labu yu. Yini, ni ji xin ngui qiu qiu qiabar xe ba, nga sui du qiu dinkir xe na ni ku labo yu. Junqin na, xin ngui qiu qiu ji gu zi sa tun la xiu qin ti si. Nga ni, gu xiu ngi jin xe ba, gu xiu xe na lu bura nga du xiong ni ni ya bu ku ba dang ni ji bu qi gi lu su tong wa la pin ba yu. Zhong nam cho, gong zi ba di na ni ku ba xe bi ta xe nga yi gu di xe.

0: Pi zimpi ni jia dong ka ni lulin sipi ko te, len jie cui le ci gomi na simbari. Lo pi penpo takba do ji, suong go tong da ma tong jie ko te, terengi le ci na sa yon.
1: Zhongbi zhe zang gong si tora.

0: Leci zombie pa dawa cere. Sojo pa kira namje. Kerja cingku ki ma pada cere. Ayam.
1: Düser sanjur.
2: Düser sanjura.
3: Singa namba zo kongkang zong. Himla lo do ni düsa sanjur nyanju xiojian. Shizhi junyi ni rangshong jong tengwi jie shuji wang junzhen ke. Jong tengwi tabshu jikjur bu ru dagib nuwa ri. Kongka. Shizhab shuji Xi Jinping ke kagwi ke qin tong. Durab sabi tang ke bishong zi ju la dar ting zib xini. Jong yong jie tabshu jikjur le dun jie chuzi yun qi mi bar kongtor tong de. Chabja qi shui jie jie qi tabshu jikjur sa ten tong piji tong ni. Bishong yu ring de kwe tong buida kongpi tong jur simni jikri shi gubi nesu nuwa ri. Nidu. Rangshong jong lopso ting tong, rangshong jong cenri laza ting gan zop tri shiba tong. Zhonggui chuima tong, mitab rinyu rindur kemi, bejong rinku rikzu olenje zonir shebi. Gab nyerje bi, zhonggui chuima tong, mitab rinyu rindur kemi, bejong rinku je rindur bejong lopchen ngachin lopku tong go chuba re. Jong nong kong je lopchen yir roka, gyog rindur nong hiuye jing. Tenyong je kab rinbi rindur, rangshong so nyerten tongma de inba re. Gandhi Jandur Chemu, Bejong Jinku Namjang Yongla Roka Jash Jechike, Mingto Goyo Jing, Chum Sartu Dong, Metab Rinu Sartu, Memin Namjo, Rinu Losarso, Jandur Ka Josom Yubari. Yetze Chongche Rinu Dong Yokor Tunli Je, Tsongkuk Manjin Wajur Shego, Nidu Shandong Qingdao Ro Biwari. Shego Chu, Yetze Chongche Rinu Dong Yokor Ju Je, Yetze Rinu Dong Yokor Tunli Je Ro Shor Siju Dong, Tsongkuk Zishong Siju Ngozhu Sheba Dong. Zong tong qu ka tong, jiu ri ring ni tong yue gu lo sar tun li ling kui jie, ren bi yin zai zhong kui sar bei tong. Zhong kong zhuk ba su, qiap kong jie zoni nam zhang wen jor xie ba ri. Xie gu to, da dong gen jiu zai gu cu ba ri. Nye wei lo nong, jiong da zong ge ma za gu chi dun tong jia la tong ni, den ko xiang ge xie kam nyam su tong, zang sum jiu kui jie qiu jiu xiong su jie zoni nam zhang yi li zhup xie yu jing. Xingzuk nazu mu chik zhi tong ngab jia tong, za tong nyamsu mu chik gyob dun la. Rangxiong naza mu chik zhuk jia jia chik jia nga la da xiong jie xie bi. Dabar, njionda zong to za tong kip zi jia jia dun chik dun gu tong, naza kip zi jia jia sum chik sok sin yu ba zi. Xie zi ju jin ni, cong dun bu yi cobi qiar jian jie san ju yong ra cong du to, cong dun bu yi san ju rin ca ba hu ya dong ge ngo zhun nuwa rin na. Dalo cun to nyok zin tong za zha qiwi jie xi qiap si tong ban jor du ba wo. Zhonggui shisho cong dun jie nuen xiuk siwi jun tu ten to ERP jie namba zong po ngay ba zi. Dalo xin da tong po ni nga ba bar, ngay zo shir tong nong rin jie yung bab gor tong shur cha zo nye xiu tong ca zhug ji sin ba de. Du cong ba li jia cha gyo nga tong ca som par yu ba tong. Di nong nong rin xie zi jia cha nye xiu tong ca nga pa wa tong. Shir tong xie zi jia cha ju ji tong ca jie par yu ba zi. Xie zi ju nian nian sar gui bi xie to xie bar ying na. Nye du zu chin bu tong chim zin bu yi nyam zhi to da to ba zhim xie ni. Nye tong nyak za ru lor jia yong jia ke lin rin chung ge jia chim tong si ju zhi zhan da wi xie go bi ju le dun gui zhi xie ba tong. Xie gui nong ke lin rin chung ge tuan xie tong nyer xiong gong pi jie chui jie jia chim tong si ju jie gan ni la ming ni. Nong dun pui zong cho bi ke lin rin chung ge jia chim tong si ju zhi zha xie go jik du to bi ni. Kelin Rinchung Jönra Tong Bida Gongpin Rojura Genlin Xiajin Bari. Zhongko Jaglam Jie Shetik Angda To Nitsu Biwar Yingna. Dalo Shinda Tongpo Ni Ngaba Bari, Jayong Jaglam Gongsi Yi Tenja Jono La Manjo Shetse Gor Tungshur Nitong Yibja Jach Changan Simbata, Duy Tsongpa Li Jaja Ni Ca Chuk Parni. Jaglam Zuk Chunte Manjo Shijuro Guti Chi Nui Ba Kenpo Tunte. Shou Yong Ni Nongko Jachir Tongju Tong. Banjur tong shizu piji jie nongxin gui shuk qiru tongjur dekshur nuen din tobyu bari. Shizi juji nying sar gui bi zhongyang diwi ni xieto xibar yin na. Dali jayong jie lopchin lomi yamju som jie shizu lalin xiego shou yong ni bego zugde. Jachi yon loma zui yirim jie lalin chu calong yongwa tong xiejin jojur chedun xiejin bari. Xieto xibar yin na. Zhongsep daji yongwa ra langcui xiejin jobi xiaxu jie jikjur gui zhi yirzong. Jiayong jie lopkin ni lodar yun loma chizu ngabja lhazam zhongsep do shizu la lin tong mangpin xiebki xie juro xie ji yu bari. Shizi ju jin ni, li ba nun jie si zin ao en jie, li ba nun xio jie isi ren ni mokpong shirtin xie ba tong njam gui xie cham jo ba. Cha sa ten sa mi bi mok payu do xie lo xie ba. Gang nyar xie bi li ba nun jie mok lu ju tongwa xio jie tuan jin tuan si yin ni isi ren rao rin zin jie men xie ju bari. Sengi nabazo, deren ge duisa sanju hui zara, xiamlan daga li kongje le cien yendan na mutu tu senro.
4: Xiazi ting kor.
5: Xiazi ting kor.
6: Zin chup som jie xie chu chu yi do gui chi chui na. Ngan chui rong ni ni jia xin jik tiang la sem ko xie bar ngan ni gom xin yu. Rong ki rong la lin ki zi e nyong.
7: Mei lu du xia wei zong ni di ma yi bar sen na la pa ni. Rong ni jie xin na gu la lin ki zin kong xiong nyong a. Ngan chui xie chu jian zong dang duan dang di xiong ni xie jiang. Dung mi chung nang de la, nan yu xi en yu.
6: Dada, cherong ke tu la wo jia dong guli chiwi nangwan dung na. Leng ki kusimer yung ni. Rong ke rong la xie bi kilim de la gyung zam sen dong. Nzam ling chue den zan zu chi bie wi him yu nyek xie geno. Nzam ling mari yong jia zhong bo che. Chanyo mjie chi chi ni, mjie la simkang ge chin chi, gangi chekin yue chi kue yue.
7: Tena, jambu da angi zang xie gala yin di. Cengang ma chi tu, ni mi ban zhi du jia yin bi, ma mang bu ni dang yin. Ngan chui san bar, sena yue bi kubu da dung her, chu gu de da, ri ke zui si nga chu mi dong na. Kya ni yun jie ki, dang ru ji ri sang si.
6: Wen zhong, gan mongbo xik la, du la song ju meba de du rui tong sui sen je ma dang wa gala yin de. Kor duen mebi do chi mongbo xik, rong ke rong la ga wi lin ba yin. Ding rep je sen kang ri bi lo pen, voro e di yi. Sen kang de tong la cen yi tab de xik ya yu de. Sen kang de tong jen je du nam yin yong le la zun xik, nye kor je ma nam zi wi jong ge yu. Dengda dengi lekwara dhubtumna, njikdendara ganga jengje xiawa yenxing meji songyue.
7: Wenjiang, liki nuhyo jie cowi zhuzur tangji zheige. Rangka ziwi zambo chuta, pama bunki, gani loka nanda renji bata rendo xina. Gyaruga jengba dabiyu senda gyadar xia'a.
6: Senka ribi lobyun etali yinda dar songyue de. Rōnyi chī gādūk dēngkī shēkēndi, shī yu kūyūk sōjī shēngdi dā mēyī bārā, rōnyi kīkbō yīn. Gāngzā sō yīn yōng, rōnglā cāngbī cōmī shētabhī, dēm jū yu jī sōng yu.
7: Rī dī, mēyī mē cī shētāng jē rānglī mē bā gālā yīn. Ngān cī yīn jī tōng nā lān zī bī ʻu cō shī jū dē yā nī, Rang ke rang na, yin ji da xiang bi, lin ji xiong dang.
6: Dui ngo mi sim xiu xie ba ne, zawa ni duk ju me ba dang zha gan ni yin de. Jiong nong dong rei qie ji long mi, rong ke rong la sim xiu zhe ji de yin la. Ji ting de, sim kang ji pam ka pi bi, pam ka yin ji ji ni jiong me.
7: Di na, Gari yi qi dang, gari xiu nang, gari sui nang su de da cang ma, zong ji bang de sui dang.
6: Rang ki rang la nying jie dong xia ca yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zang me bo chu dong, pa ma bun qi, gan ni lo ka su, xia ca dong xiam jie xiong tu.
7: Rang ki rang la, ngan ji ren za re nang dang, qi ji bo chu cu la nang wei, ngan ji di yin du, rang ki rang la, xiu yue ma ri, ga li yin a yi. Sōng nā rō.
6: Ndor nā.
7: Dū tē rē nē sōng. Tsō wā jē dār jē zīng chē yāng. Rāng sē rāng lā wāng wī. Sē lā gō chā jē nē. Rāng kē rāng lā nīng jē dāng. Rāng kē rāng nī xiāng jē xiong gōng zō rō. Sēn kāng chū tī lā dō nā nōng tī. Sēn kāng chū tī jā zā wā xī bī. 爹堂个让你当，爹堂个小组整个。

jachewi chawik toto shupik tini temawa naba soma kankan zang. Nga na ngume la lonzo samaya na ngume la lonlomba baba di yinz. Ta nga ke loja na ina tini bojo sore loja chemo no tini lomtab shiti tini lo jitak renta tini jirenta mibab shene yungba yinz. Ta ta ina tini nga zu bojo chando Minzi kanka tsinghe tang loti deka ki tini koma ji yin. Tintu nga ki tinga tsua se ke lintan da shipa di debji patru shi di molo duk renta tini inda la gaji mbezon da ji shimjo shipi korup shi ji. Datore rung kan shipa di la san nanda ji ke lulhan di tini chi naba la

tsonsi xili nipa yaba xiba re yez. Nyen ge na tsa ta, ta tseni gondi tsonswa ngo guyo rez. Chatsi, cha ge nolo tseba yonpa rwa, dezo la nyonre ta, cha chonsi diyo nga tsoko dangu chon rwa, owa dezo nyonto tonwa, ke tenzi ya nipa yo rez. Lepa mecho shunwa la, sonjo ju nipa ta, dukse ju nipa yo rez. Lepa lam ta nga tsoko jindi tson la soba ta, tani daba la soba ki jay jay, tani mecho shunyon rudu, ane tila tani sonjo shili ki nipa ta, tani lepi ki nalo dausi li ki nipa yo rez. Ta tundru yu ta nga tso pati so arabi juji nalo kara sungur sina, se jim cho na nene zamba cho sungur. Ta nene pa ka zamba de samba ki nalo cho di jiba yin sungur. Ta tundra ji, jay jay, nga tso ka tato yela jay pi nipo diba nalo la ganja sungdu se na, ne shi kong yang, ji kong tang, nga do mingi ma la pin, jo ma shi pe tongba yi, ta nga tso ka zamba de zo yi na, tso jo ma yu jay. Tani sāgarwa tē sā tōng yu tū, ane chātū tōng jē jīvshī yī sā, lūpū kūn chātū tōp lāngsā jī tū gu yōrī yī sā, tāndrā sōng gu yōrī. Tā tī nā wā ngā tsō kū, tā tōng kārī sōng tū sā na, bē yī tā, ngā tsō kū, pū chū tāng sī jī ndu wā, tī kū nā rā zē jē yōrī, hā kō bā rā yī sā, tā ngā tsō kū nē yī nā lō lō. Tī kārī pē yī ngā wā sā na, jū mā tā, lōng kā kū nē sā lā, tani mrē tā tīng, Tetsuolo ngungob shiliki nipa chepar chi yobate hakobarees, dimbab shiobarees. Ta tenere, ta nga soku jindin na mangchu tu kapin karorosina zena zambala himba me, nguina zambala duba mees, sasi prang sayo zambareens, tenere ki tamme mampu yorwa. Ta tenere, ta tenere nele wina, teni neka, nengho, nena, nema, teni tenere chi rei igu yore. Ta tenere wina, Nei Korang, Zamba Korang yi na, teni Sui Tou, Yu Zhuan, Zamba Korang, Zui Xin, Xin Zhu, Abjia, Xin Chang, tenzhi ki rei mongpo ki Beishu Tongya yore. Ta di na la, ta pe na Sui Tou siya di ganda se kursi na, zho nai so ki nyemim zhe mami ba, gubi tu ba. Pe na nga zu nga we, nai di cho mami bi ka se le, So tu chi ya tu ba ku yan jo chi rwa, ti la su tou se go re. Ta ti kare pen go re se na, xiang mi ki jun ga de ki rwa, ta po yi ki me dhu la, ti pa zi no go re se. Jun ga, ta ti pen yu se na, ta zo de no ba chen jari nwa, xiang wa ki jun ga go re se, po yi ki me dhu nyang go re se. Ya, ti ni yu zha si ya ti, ti ni yang koran ne, zho da ne, karong rwa, chung si ngu ma ta, ti ni, Ta yu ta yu nyonro gorwa ngu ma taba kite yu ti shodong xie chi tani toba kwe kia to tali yu zhasi gori. Ta ti kanda xie gorsi na ko ngu njang, yang xin njang zhoda dengi yoris. Po ala chu chi njadewa yoris. Ta ti po ala po yu me zhu xie dengi disu. Po ya bu menki disu tanda sajini ya bu yoris. Tani zamba nga zu soma gorwa ma korang tambo ne ya ngu chi yu rizu gato mat. Ta, dik shema dila zamba sikirwa. Dila karisna, ngo uchiwe luju topje bata xiawan paga horisi. Xiawan sinu zoba rwa nga zuka, zoba tizun paga reisi. Ta zuzin se jawri. Zuzin dila bagzu, nga zuku jindi bagzu, bagzu sikirwa. Ta dila zuzin sikirwa. Di suyena, ane, poa ginja dewa ta, lupu ki son su xin, dila luju topje giyo reisi. Dini, sinzuri. Sinzuri dila, dini, maa tabi ki bagzu, taa zamba yorwa, tina olo maa tabi, tina ya zu ya doji yorwa, tila sinzu sigori. Ti pena jindi pami bachze ji ki luzon so ki ta pechu mambu hibu tongi yorwa. Taa kool chonchan ri kaari yorwa na, shawan gagi yorwa is. Tina nidu chua mawe nyongor tina tabu zansa, taa kool mambu chi tina jana, ane ni mambu chi tina chingi yorwa is. Tina nyongor nyongor tina ni yabu yorwa is. Pami pe chuka ji sali yorwa, zubu zu sali yabu yorwa is. Ini ajar, ajar tu, ini cukup tak jangan karung nanti macam apa tapi cuma lama, ajar sih gol. Tapi cukup, yang na jah, tadi nalo lama pasai tadi zaman tadi tu suyu jatuh jero ati lah ajar sih gol. Tadi ke penuh karir urusan, jalan watang, maju begini nipa, tom nang cuci, roa, maju begini ta sama pawai sema tu roa ni so, tetuk. Nipa desu meli zogo yo rez. Nipa kuchi tsawa majiwa yapa desu wiku nipa dingo rez. Pena nga zuke, mipa yina, poa shingsan rawe meru so, deta shinan, sovi mipa yin zongo yo rez. Ana tambo tu kare
소고르스나

China na ba da lo chang zhubo zhomo yo da ngu la nga ga qin cong lo su nu la qin da yo da ga nyo yo ga ni da chen zhi ti gu min guo da ji hi ling yin.

ki zong di na ca zha mong ge nga pu za ni ge se ma ta wa na zhe yong li a zi zi zi zi zi zi zi zi zi zhe xie si na wa ma nga so hiong sa di ma zo ji de na wa ma nga pu zha mong ge zo wa na ngo gu ge yong wa na se ge zhe xie xie wa na zhe si zhe bo chung chung wa de 刚刚我给他融融缩缩呢，讲错农歌，却听群众们解释没事。农不林卡个人情没得多，就把米粒的哈过个些。可是，却人汤点头个人情没得打不接到，就个车前的话，等农心用力拍拍这烟头呢。前来用力拍拍个，等你把电过些，谁的用力拍拍等你把打不电过呢？你不多，心里拍拍个。 尊重求尊心胸口气这不穷穷有的如中所说了你把吃点的原来养各冬天可是哪他们中农个胸口气门个了等农心融到融个娘日光

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tun bie chang ting dan, tering shong wie san zhe ling.
1: Mang zhe do kor kesa nam, do du cai sun de zhe xue.
2: Zhobo namba gong ka zong. Tien di pe zhong long chi ni chi le kong kong ge long chi chi tering do ne jipin lin cai nong. De tong me do, san tui jen do ye bi guo tang.
3: Yan long sa ge jimor, per jie jie namba sa ba ngun bi guo.

0: Robo nomba, xiao la, yalun sagi chi mu, pie jie jie nomba sapan, nguyen bi ku xio jun yi. Longo dachi de nga yi rin, nao san longu tun jo wa tawi ponju xiong xi. Gai kwe jun zi hindi long lu chi, gu zho yi ka ni, ne chui lian cong zin tun sum di chi zhong si ba tang. Gao tong ju li chi tan cong ni, mo yi di gui tun cong ki, dui kong ta zhong si chi nomba sabi bada. Yalun sagi chi mi, ren lu kuen zi du ta wi mga ba tang. Sa ku chi tuan xin rin tun tong bu, Nye tong nye nga lo go tong shio sun jia sui so ji ta chizo jie tong ba pa wa tang. Xe tong ke shibi nguan zi ji yong ba, xe lo nye tong nye nga lo go tong shio nye zan ni da chizo nye tong zhu jia ba pa wa. Zhong se jie yong me meri chanyo go shio chubi yong ba, xe lo nye tong nye nga lo go chi nye da yi tong gu jia gu ju ba pa wa la so, rin pa jie zhong ye re re le, dui ra bie jie jie wei tong chu wi, nang ba nguan yu.
1: Da lo, yang lo nang hi bi, re zi chong yong do nye wi, nga jie ge chong gu yu guru ni mo ye, Bejong yin la tsu rishi go loka chung jie jie yan long jie na wei ro yang tang. Jalan nye jie ge pe min chung ni bie lung chung ba. Lui su jian zhui su jie lang tai mong bu tuan pa ma si. Na wei guan di tang, tsu qi wu, za tang, gang zhe, chu qi ki ga su kong tui si di. Yo go wa la, na mang ge ru jie nyu ru tui pa si yu. Loka chung jie jie, mang ki jie gui jie hien qia si ri jiu ta chung si mi. Chung qi di yong jie, hiang da chung dir go jie tang, xin jing chung tsu, nga jia dun jie tuan go la. Zhong se xiong la jia jia jia xia tong tui ba xin ni. Lo ga zhong kuru diwa xie bi xio jia cang jie la xia tong tui bin zhen zhong xin zhen jie zha jia xie xin na qia yue. Kui nyong la xia zhu tui bi zhong se yong lang di qi ting tui li dang zhong se yu gul jie per ji lang bu dang di xi lang bu jiu yue.
0: Lo mo ri lo ga zhong jie jie cai yi tui bi sa yin zu zhen la jun jui gun di tong di zhong jie de yong jie mo yi jia jia zhu zhu li di sa yin zhu yi dang na zha qiao ba zhong lang di tui qiu yu nyang zhe jie xin ni Monde shodi chuche jin dun ju zi, jacha jacha nyin to zhong chu din sin di. Zhong se shou yong ne da jian yong wa mo yi tenpa din yu. Lasa ne gen yue huye di, nidong chui su din ki, jen song pa zong chi. Nyin tui ju, pa yu jin ju dong nyang shue xia ju hacha gabo yu ba ri. Kong ke, da cha se gen ru di cong ma, da di wi. Le xin cobi bi cien nga wi to rin ju si jin, nyong cuo san mi sung ba dang. Pong ju qian po di dong. Nguyen qi wi pe jie zhong yi chui, ra zhui gong li xiong yu. Zhong jie de yong jie zhong se jie, rong ba chu ga la jia zi, jia jia gu chuko ji xin ba tang. Xin zi zhong cu lo zha zuo jia zi, jia jia jia xin ba. Xin zi zhong cu sun jia zhu ju li gu la, nga ji zha jia xia tong tu ba. Niu xie tu zhi zhong cu dang duin cong cong ma xie tu ba jie li, ta rin nung gu ge zhong se dao xia xiong wa, li wa tam za tu xiong yu.
1: Lo ma zhe, lo ga zhong jie ji, nu ji zang ma se bar dang, mang cu le dong, tui li ren bar jie la, xin dong gong di dong ni. Zhong qie di yong jie, nu ji zang mi, long dong chong gu ni, lo dong qie qian wa chi, song jia jiu mi jie xin ba di. Zhong yong jie xin bar jie, song jia jie zong yu. Di dang qie jie, zhong qie di yong su, li qie de jie dang, nu ji zang ma, zu zhu yu jiu qia su, zu xie bi, zu li ma la jie ren qi qia ba dang. Tui li ni bi par tang gong dong xiu jia dang ye ji ki ji dang chi zu dun tong jie jia xin ni. Su jun zu li jiam dong xiu xiu dang sa dar tui li zhong xiu de yu.
0: Na ga zi zong yang zhu yong zui nian ku ji yu me zhuo ka ji. Zi zhong ku du yu ku wang mong wang mi ni. Mong su nian zu ni wei. Lo li yong ba guo chi ka xie li. Guo chi ni ku lo zang ba. Mong du xin yu. Da jia lo ka dang yang zhu yong zu. Sang ye ge song zi zhong ku. Zha to zha jim ji. Ka to ngue yu du ju ba dang. Yume ji jia qi ta sum ki sa ji yu gong zi zhong kun di ni. E nga ri bin zi zhong ku du hu ta du ba. Zhong qi de yong ji tuin lian sun bi pa tong gu dong xiu jia zi zhu ji li ji da chi zo gu dong dun jia ba. Pa ni, ri ni yu gong nyang zhi ji pi xiu zong bu nguyen yu.
1: Yang gu rong, gong ga zong ni sa zhi zong para qiang nyong hing ci. Xi li jie ca ji xin bi, jiang to para qiang xie. Xi li jia dang zhu ji la zang para no san xi yu. Ni rui dun chong ji, ren hui chua dang song hiang. Loka zhong jie ji, jia kai ji xie kang hi baran zu xiong ge pi dun zhong qir de la ngang zu dui dang. Tun zi zong ge, zhong yong jie ren hui chuo dang xin yu zhe li la bi la lin sa dui jie ding yi dang bu de la ngang zu dui. Chong ji zong ge, jia kai ji xie kang hi baran zu xiong ge pi dun kuru de la ngang zu dui ji xin ni. Ren hui chuo dang li, mang zu li dong dang, ma si la pen ba zhong para tun jin jie yu. Ming yi bara, zhong qie di yong jie ren ji jie na, rang xiong jiong ren bi xie kang hi baran zu xiong ge pi dun zong song dang. Bi dun xiang dang zhong dir yi zi xie ge, bi dun zhong cu yi zi ni xie jin zu dun xie yu. Jun tui ngo jiang lu xie dang, mi yi cu di ku yu jie bui ci lei su dong wa dang qie jie. Lo ka zhong jie ji, mang cu ngi lin zha wa ca dang du dong wi, mang cu jie xin nang dang tui nang din bui ngang qie ru xin yu. Zhong qie di yong jie zong dang ju, zhong qie ru ju ni su, Chanyo Shodi Minkang Jie Dang, Marin Minkang Jie Yue Ba Dang, Hyangda Zhong Dere Dang, Zhong Chou Tsama La, Chui Ding Kang Yue Bi, Shodi Minkang Dang, Marin Minkang Ge Min Jue Chui Ding, Di Tang He Yue, Zhe Ta Qingpu Ni Zhe Yue, Lun Zui Zong, Sarji Xiu Zhong Zui, Dang Zhibu Shu Ji Ba Zang Ji, Nyong Chui Se

Chobanamba, Gongla nga zinyam dhanyin bi loji zibi lhasa si ba di Simbabu zhasi ba mo ya Royan ji xinkang lin cin ja Sintu tanji la poli ri Da mantu ni lhasa liu zhongzer do yo bi Simbabu zhasi cirin ka kongda nyan do yo bi zhombo Zhoma zubi liru tanji la poli loji ma ci si ba di nyan da jinyin guo

Chobananba, taso nyebi loji ngayi wongi shibati Simbabo jiangci jia reko shileri. Xiang la payo loka janan zongli yinbi Simbabo jahi chongmo ya reko shibi loji yi ji meilong shibati jinyido. Loji di kongka payo la yobi pama nido lasa la yobi jomo riyang tang darong jomo canchudo jomo basanji la poni cangma lu di sinxin yungwi jahi mendu shijiyin si ta yi di nyan di jinyin kwa.

chobu namba ngani na shunye ngamba ta shizi ta shenda zomba po kandru loja yin. Peo ki piusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui tohar tomi be unge shiri. Tendri son chan chi ki peo ki luga la chanbi zawa tangmu di na ni ruyang ki shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyan jindin la yisim suwe peo ki luga chuzi na so nyongri nang tukiri.

Tenji tsomba nyo bi gosso ma hi yon diri hiji shasha ngo ni ngibar tenba te go se hiji da shasha nyo ta te bi gozo nabashin tsomba ri. Tenji yin diri ta ten yin da pache ji yin na ji yin ju meba da bu penso pangal gozo nabu nga gozo nabu tenji nga zo kwa lin sipa ri. Ta wenja te la che ten dupi da nyo ji hibar juye su mungal te tanche tun yon tuen ba ye che wa mba hi tuen shoro se ni suma na yin. Zawi cha ni ani rang kang teni shayi du cheba. Yana kāng kōng tu kuru yīpi ki yadu chūpi kā, anī tēnbā lāsō bā tēsō jī chēwā tēnbā. Tēnē jī chādi yore, tēnī kā kā ngō nabu tēnē jī chādi yore. Hīchū yīnā rā yā shācā rā yore. Tēnē yīn jī lā chēwā tēnbā yun tēn jībī jāni tsūpi jīn sī jī tēnī ngā mā rēs. Hīchū yāng yīn bā, shāshā wā yīn bā tēnē ngā sō māmbū ngī yore. Tēnī ngā mā rēs, tēnī lā tūnchī yore. Tēnī lā yīntā yā yore. Tēnē jī shī. Tē chī rī sē dī lā jī jī dā hīchū yīn gāl mā Gangla yuantin chong ngawi gyanchu tela shangchalo hibika ji Gangla hibika lajatang Chong ngawi hibika akigogin redak che te tang Tela hibika teta la che te su su su Tengin juin rabo te kanela jiris, ten kanela njubare se wa Yina Gangla yuantin chong ngawi hibika sila Yuantin chong te densa ke yil rabo te kanela jiris Ani Gangla gang hiba te di wok kencho tela hibi kencho tela koki parawa dini shida shida nangyo parse dini la kaala yente cho ngawe hibi ki yente cho ngawa densa ki yate tenpa yinza nigiris cho ngawe kencho hibi kasi la ani che ki kencho tela chichi kaala tenpa reyese na yente cho to jaba ta tenpa dini la yente cho ngawa te koki chichi ki zonra wata dini ngasi ngawa te sala ngawa reyese na kencho la ngawa te che ki zonra wata dini la che ki chichi Ketelan juga resa na, ngasun juga tu. Tela sanca lo hibika je tete, ani tegu, tni ngaru tu, sun sema tapi ke kencu, tela nginzung kere, di tehi bate. Di ini tu, tera de tani lima tapi ke kencu la nginzung kere, yang za tera de tani lima tapalan juga. Tela la sanca lo hibika je la de kang resa na, la dengke cegu nona, sanca sa ke yel de dengke, sera sanca la sana kencu tela sanca la, sanca sa ke yel de dengke, yang za ani sedek. Deba nanyin shiba yin na ta di katuka la te nanyin ba lis chawas chawi yo zoro tenbika chechi chato yobare wada deso te nga so tenil hondo ngema ka nante kaji dan jewi ka sahi tenil kasi pa pata cheri sene ta sheda tenil nyayang la shansa wate ta sheda nyayang la shansa wate cawa ka nono kante sun du su na kangi jayang kan sun bi nyambi yang la shansa lo se kangi dāyāng kānsōng bī nyambī yāng lā shāngsā lōs dī kāsā lā kāng tē kōntā jīkbā chāpā rē shi dāk tē shi shīng tōni dāyāng kānsōng bā sī dī lā nī kā kāng hī bā tē shi yōng tōni anī sōng gā rē mā tō lē shi rā jīn dī kāsā tē mē bā rē kāng gī gī tē shi dāk tē shi dī nā dāyāng kānsōng kēn tē tēng gā rē anī kāng gī dāyāng kānsōng bī nyambī yāng lā shāngsā lōs dī anī dāyāng kānsōng bā tē sī sī dī lā anī nyambī yāng rē sī Tien de la, kaan ke dhyayang kan sun par shenken, dhyayang kan sun bhi ka, ane, jese nyambi yaan te la,
되니 고스 기바 침비고니 더바이스 야나 샹사지 인시베데 자자지 인시베데 되네 이들다 아 네 가둘라 네 가둘라 아 되니 시란 자양라 되니 샹사비기 찍대 코랑 돈이 마 내게 이제 봐이나 냉가지 강요래 있잖아 강기 자양 근수비 히비까지 자양 때라 아 아니 기바 소소 그냥 고마 이당 과랜당 내게 자다 도스지 아니 뭐라 하던데 용교 아 뭐라 하던데 용교 Kanere se dira shatan kalu Dayan kusumbe hibe kaji Dayan se dira ta Dayan, yang, ke, dang La soba te sola yang su Shatan ka tenri jiru kondro kore Ndi kaji Dayan se ande Chi tra da rinchen tenri ku luk na yi shiba yina Ndi kaji Dayan hiba te Ngansu yige la tzawi yawa ni Yang sel ni yoba gina Yang la kwa lindu kuyo Ndi je kung tu san rabo te Tini yege chanju lhai kwe njamba la yangji ngaro tang hibi ka kung tala tungni njamba yangji ngaro hibi kaji ngaro te yang la kwa lene ba tang yege chanju lhai kwe hibi kaji yege te saje la kwa lene ani njamba yangji ngaro tang se wan de tang kanka dayang kusumbi hibi kaji dayang te ni dole ani kwa chikti jar ni ani nyansan ni si hibi ka yang de la kwa lene ba te luk jish lo nyingba te chere zana ta sada benje ki luk tan de ka se la dayang hibi kaji dayang te Shidang ka la ta yang sa nis chi piki yang tsa mahin ba Yang tsa mahin ba Tini Sunyang yin la chuji da din piki Tini sun chung dren da da chawa O tini di la Kangki dayang kusun ba se di la No na sunyang yin la chuji ka yun ten da din piki Chotu chi piki sun Ta chotu chi piki sun kandai re se di la Jeta wa ta jinyi ba ki di piki chi tam chi ji nil Ani manur mancha wa Shenju ma lu ba ndam ba yin Shenju ma lu ba tini Temra shi piki tenze ki sung tindri ji la yorzo dayang se dayang kinsung bis o tindri ki dayang kinsung ba te sri se dili ane jamiyang re is o tindri jeta wa te jenye ba dipi ki chit kum je nilu te jeta wa yin ta mano mancha wa deja ka kandang wangbo na mi ba rarang suzo ku loo ni ba ta chambi go ni ma lipar to ten ba ka tindri ki sung yin ba yin za dayang kinsung bas tindri kinsung ba te sri se dili jamiyang re is agyo Tā tē jīnsī chārī sē dīrī, shatān kā tē dābī kā, chī tān jī jī nīrū chē tāwā yī nā mā nū, ndōṃ bī kā, tā sāng jī jī sūn dābī, tī kī tūmō mā yī bā kā, dā chēn rābō tē chārī sē dīrī, nā bā tān jī jī mī kā, yē shī rēs, chī tān jī nīrū chē tāwā yī jī mī kā, anī yē hī tā hirab tē rēs, tē dābī kā, hirā tē, tūyān tāṃ bā kā njām bī yā tē rēs, tā kōng tō ngā sō, tī kō lā mō mō chī kī sāmbā rē, tī yī dīrī lā cuñjā tūyān jī njām bī yā tā, tā tū nī kī na, jī jī tū nī, nā bā tān jī jī mī yē hī yā nā, nā bā mā tō bā yē hī tē rēs yehi tega dachin de la teni ani deja ga khanda chambi goni ani chetawa de jini ba ga chisul je ani lu de so soma de ani manur manchwa shonjo manu ba de ni ndabar shi bi ga sanji sung de shu ma de de la jami ya se ya de de ko ani de ne de da ba ga tan jabi ya de ta de ni jaje jami ya ma se da ja ya ma sing da ba ja kar bo da ba de ne ga ngaro na ba yo wa de da ba res jinse de la teni ani di ka sala dāyāṃ kāṃ sūṃ kēn jī sūṃ sūṃ bā pōṋ rāpo tē nī jābī yāna jāgī bī jīnsē tē yāng yāo tā tēnri jīla tūpa tēnri jī rīs tē chī rīs dē shatāṃ kāla tā sūt kā dretōṃ rāpo shī pāyī na wā tā tēnri jīla kōgī pārī tēnri jīla kōgī pārī tēnri jīla tā sūt dōṃ rāpo jī jāgī pāyī na jētā wā tā jīnyē bī dī bī kī chī tam jī jī nīlu tē shīnchū mālō pār dōṃ bī kā chī kāṃ jī nīlu shīnchū mālō pār dōṃ bī kā nī pētū shū mī kī nī sūyāṃ tē sō mā sūṃ pār shīn kī jizun jambi yang te la gosu kiba chimi goni yini shantawa yins jayang kong sik sumba re sana kang kang ten di kasi la shida re de mecha shida te ogin jambi yang hiba te la tsi yerba yina yini shida jizun jambi yang te gi jayang kong sumba re di chani on te la shantawa lo hibi sik te jawa re di yin tel ndig la te dine kond lu na yin shiba yina yini na yin ba lis jawa shantawa saka yil zang ten ba Kota tende chi chade paris. Te chere se dili, ani, chuji nyingba tiri. Ta chuji sima de chere se dili, gyuwaan ki taiyo wala shansa wari. Te ke cik tila, gangi mi gyo ngay sunbi, takyo wala shansa lo sin cik tende chi shunba. Ta te, di kasila ta, gangi mi gyo ngay sunbi, takyo wala shansa lo hibi gaji, nenga te shansa sa ke yote, takyo wala chade yor. Te indira ta, takyo wala se an de, gana ngay sunbi me, di kola ta, nyāng kīpa dhāgī yīnsū mīntiū bā tīndā yōpā rī. Pēnā, yā lō lō tsā wā kē, anī lhā chāngyū lā ngī sūngyū rī.
Tini lochen nangka zambola soba ka la changba lang yizunga. Tini nalimpe

Lengi kesa debu ya hako re le chambi ki du ki gerbo la go chu shana chung ti gerbo do da chung ti men to to le te le te purbu ki ki me ki di da yi chana cho ro shiki dam na trapo la ma nga la shabi na la mokpa mungo kine uchi pardo mungo kine uja kisi nga la ma ya na pardo ma tong trosa o ma ne java ma tong trosa o ma chu so den ko la shan le ri me ji han di san le ri mungo po ki chom le ri tu te re na la go bi uji la ki hi ki bi ki tu la du shana chung ti gerbo ser ba ti ge ya ha ta de te nye cho ru na to e ba tsar ki dan de chu la go

0: Rike mo, gare rata la so te te. Pomo, che chi se na se ngoma in xie chong. Tinsong se ton ra la nozo chewe gomo ja la e chong. Xie xie. Ter me ye che che nanju ten te go che tu yupi. Xi na ja ton ngachu. Te le tre pe ba mandu. Xie xie. Ter me go che tu yupa ton. Nyo mat da ke shi te chong mata war ronk lant xiu. Gui jen te o chu me to ke me la tu tre ke. Yudu jencha ton me du toko che se yon. Tata charu thong zang le me. Palu me to retha che te tebir pako nondro eka. Jamni mehi ke me mingi ke. Jake to ne. Che che nga ngo che so nga. He yu rin zang lapa ma le. Me ngo che tu yu yin ngo ma che pe zo tenpi. Tazu jami lapa le. Palu me to ke mo thong aton ha le hansong kong ime pe to ne. Che, rong ke tsoma thong so nga. Re, tata nga la ngu kakong kama yon me. Me kechen ju mazo kong jamo hang sando ngon. Magi ne che zo che sa chindu, ndro ze du choma nyong tu kendo. Tengen kondron su perin hin che zo ming be chindu. Yonbap che la zo yonpi leka tenra hi ma je par, chong yon la chan te cho che yo. Ta dada su ma de. Ja ze cemi tushi kong ka jago nan yang che zo ro shen yo. Ke sen sa kuipu hie chong. Kecha te palu me to ka ma go wa hin alin kong yon matar. Yun zam ne me reto nong ke ngui jen te jamo yenda la ten te. Ngui jen te rong ke ten te ngon che che re. Rong la yue pa ngui re. Ter ma ze jumpa rong ke zupor se che tong jir gawi da nye tong. Nga ta cha ngui me ta me. Ke ye pa tong. Jamo ha li khan song ngon ser chi ngui jen te la to long te. Da o chu me to ke ngui jen te ma re tong. Rong ke la to kandra se ra shong. Ke ye ye. Jamo te kecha te xepi kep, mingi tse chik to gujin te ton madar. Palu me to ka jinta jamu xa lipi don la taxi. Te ron ton drawa chewa konyo me, gantara nge kuyna me, nyon ton manyo ron ke tu. Tomara gomo jeton xin te nyue pa chui chi chong xisa re. O chui me to ka gujin te asa yon mayu wara ngal tation. Tata gomo jeton ne kama chi choji me, ke cik ta chui pu xe. Kecha te xepi ke palu me to rongi chong jenda ki yinpi nyan xito. Jami nyom chungto ke te zon sonyi po zangyo me para tuipi ne ngui tuen te palu me to ke la tu trekin. Nganzo tsoma ma xe se yon nyan tu xepi jenjong re. Chwe la jema kange che yue chong jasi cemi trusi kono la xo. Pana leka yon na drepa topa lu chi mare la. La non tu gomo me pa tiwi lu chi mare. Chwe che ngui tong te rong drepa xin pe shui xepi ke. Mutsu gomo kona ngo chwe ba le. Gomo yon kong trike me la. Gomo zangzo takin tewe me. Ke ngon ko nyin le palu me to jazi tushi kono lo gu para kuilong she. Woon te me kecha te na kyo non tuk tu tong atong tsong hin. Keche njuk zo du palu me to mo tong pata rin zamsar lebyo. Palu me to ke ngui che te xer men kong ke merin tu se gikong dun tu tsong ni. Ngui non tu ten hin. Gen la, njopo non tong. Chemo la chudan gagwe chi yo. Me kecha to kwa to nong ke merin duken te hachong tong chong tong nomi ngon. Si na tata para nepa dome nga joken yo tong. He he he tong ara palu me to ke len maja pa on len depi gwe pa me pa hin che yon ma he para lapi zhong ke tewe ngui chu she kin nekong shos juk song. Peke me to cawi zerte tenpa to yo. Nero te palu me to tong aton mamu pe nanju kenpo ten te. Nepa neju kenpo nra la yon. Chwe tongsa ma depa nra pe se do me. Meri me pe terin chudan yon nyon to tong song. Nepa chwe te chulab junche mandu. Nepa chwe te chulab junche mandu. Ke he pe mandri para tadu momo to che he shwe chen yue. Palu me to ke nero che he pe kechar yimin che len chen yon ma te para. Peke me to ke lan ju te pe pe. Me mik serka zang he don. Re ne shika tabo cho pe la pe palu me to ke don la shujuk shwe chen. Nge chwe do la jason. He rikpa dream te kecha tombo te he je. Lari yon mik zom. Tata merin te zang yin pi, me yon me peke me to ke kong la tsomar chodam gara. Peke me to lar yon chu shong. Yan zon, go she ton, apa ton, ama la, yungbo nga la tawa le shong. Tarun rong ka apa ton, ama yon du. Ke hi ke. Peke me to ke chulab jeba ma ze, rong ka pama nye chong ja shong hi patan na nanto ki to ngay te. Palu me to ka motu sanlo tong manu para mimpi yungli kong nong to peke me to ka neta xue kin neki kor tawa xue. Mimpi mo tong atong. Chue yapo hi le xiong. dame na ngay chorong tsewar yung tsiyo. Nebi neta yapo mendo. Tsawa nyinhi tuemar jepi nyen tse lepe no chapa maze. Meikton na chong yung sinte nyenka japi thaki mendo. Gate tsawa manja para tata tar deche. Tele nebi nyenye ke tongte jinju ka tradishi. Nepa lona chawi ngarong yung zwech mendo. Yina yung neji kiawi chuitam mendo. Ki lopam kenbu xe. Palui metok, peki metok neji chuitabla ronu kiyu tanyong. Njep dali yonj mepi, me pachon no ron kikpor ngwaali yen ke shatapsi. Me tatar yunri ngoji, kabar tante chandor yopi ochu metok anroni. Kabar chi paru ni ochu metok. Palui meto, ke tumar pishon yon. Me kabar no ngwaali len yen matab. Ochu meto jesu lonte keshuk chenpu. Kecha hyoton. Peke mato mayuwa mandu kan. Jemo ochu meto. Droka mayuwa mandu. Cho sanyi ron lhasa yon ro. Ta nyanchung kwege nga kipu lakewa mandu. Yehye.
1: Nyingin che trupa naba zo. Hyang la liu nyek zagi nondun ko la ndo tiki ngotu shi na. Liu ndi non la peke mato droka nyek dut suan tong. Menpi chong mayuwa rewa mepi korhe pi. Palu meto yonzong che ochu meto la kapartong ato. Peke meto may yongta meba xe. Ochu meto ka nesui ta koma ta, chando ni lhasar yongju chui shibi korso trindu. Nyenghe na bazo, darang ka pejun longchen yinchen li kong kongke longchen che zongri logu zetong hibi le chen che mongri zangzong yu chen, meto to mongla hibi liu nyek zagi nongden choma hui cha song. Yemi lechen no mutu to dungtang te liu nyek zanga ta nyendri kyo jiyan. Lechen te zongri pa tong nyendri kyo ken drabak digzuwa lo dortong hibkir kengu ken kyungra jiyan. Talin jiyamo.

0: Dina ki bhikkhu suwa rukpa nani shunlam zizhuk kuni xe na nyabu shato la suwa chinga ji xisung yabu zhang.
1: Wo re la.
0: Ti gandhi na.
1: Nyabu ju tabdu jidang kuni xe na ta denja dan zhiva yorga ji nyabu de jine mtuen pa dang dabu jine dang denja la ju mnyi zhang yore. Dichi zhuri si na jine mtuen pa zhudi mma mayin pa kaji dunro la suwa denja la nyabu ju mlo tamma suma hiru ko jida mma nyo deba mayin na jidang ha kuru ko. Dine dabu jine zhudi ji zhacang yu deba denja la ju mnyi pa. Ta di denja dan ji ju so ge kunju dan zhiva yorgo. Dine zhacang yin na yang nimo la suwa ju ma rong pa. Dine ji dansen den deba kausa. Geba la suwa bab deba kausa rugo. Ju mnyi pa. De pomo nika la nui ba da labar dupe me dala ji zonja da la suwa dine nui de zama nasa mambo jin jung jin zo rugo. Dine ju mnyi pa. Labar de du ye dan zhiva zubi na gundu roze chik se kakwa me si du. Gungak du su dala jidang rosa mpewe du yin za du. Dine nyabo de maka na cho re si. Dat jidang mu yunba jin gundu hiye yedu rugo de. Tseka mazi na cho re si. Dunji xia ni ya su dachi je zon du. Dunga da jiga yin na xiamma nirin sa ne. Da nyabu tingma rizhiyo. Dine yagada sugan yina da shigan tingma rizhiyo. Dade chirisina jini me jidang ngu nixiye na zubo yagzo da jik lo chichong dan zhaa yuji yorgo. Di jidang ngu nixiye gina da dindin rizhiyo zon yore.
0: Na so la. Dine gen pe kiswa ribi yon nini jik zoja zi li yung shi cinda rizhiyo wakita.
1: O re la.
0: Dine gola kandiyo so na.
1: Dade juji ka shawa juan lang lewa nang la lu yang cinda kapsi medu jik chikdan lenu yang da zor jen yung song gu gu. Tēng sā tu zō jā zō jī tēng dōr tūng tī kēn tā jī tī rē, tēng sāng kōn tī kēn tā zūpo jōng tā zō jī. Tā pā tā jī gōmbā jā jī rū kō, rō jū, kā lē rō jī tā yā na jō xiā lō jī lā sō pā tsūmā tā zō jā na tsū tū yō rē. Tē kī pēng yō tī chē yō rā sā na lū yōng tō rō jī, cīn rī jī, cīn rī sā tū kā jā pā tī, mā kāng rō rū kō, cīn rī, kāp xī tū tū tī, kō bōm sā lā bōm. chasa lan cha, teni tenu la soba tsi de sochiwa hyun ruji, kab shi zuji teni ringa. Teni laba de sochiwa zubi na luka medru de ya xiuji, zhu de ya qiang ugu. Puwa ke medru la soba, lu ji la yungba ke medru la soba ya ji ji. Teni chik dan lenu yanda sochiwa yun, chik zuji de xiajam la soba xiuk zu jian. Zubo jiong da yun ma xiajam de so yabu yorgu jian,
0: wan
1: chik zuji teni ringa. Teni lenu zuji de leka la soba la xiawa lan jug nuba. Zubo jiong da zon numa de so ge lelo de so chung ugu, jik xiawa chi lena lenuba. Kanda jo na jo cho cho nraji, le na le cho cho nraji, dino yorgo.
0: O rezo ko yungu
1: yorgo. Zo jal dina yungu yorgo. Da kasi ta traba yina, zo jal du xuk che traba. Dik yonda du xuk che tra, jik mnu yin dhruko, xuk che tra zana, yang zubo di marong pa. Jugu rezo pe cha gina, ne mangpo ji zang uri. Kaki ne rurgo riba la soba, cha li nyan ka yori. Dini xiajan la soba la, jik damdran la soba yon. Dini jik ta ma dewa ne mangpo ji yon rurgo. O dindri rezo, sida yin sadu, rinpo ji goji de, nanga chimbo yu pa. Labar di jik lo ge traba. Yana shiba, di longda chiba ki nechen di so yina, zoja xiuk chimo dhanja tenju yo ma reisi. Dene zoja ten gosa masiri sina, lu top dhan tenba. Dene namjun non mangpo sandu ma. Sama ju jenda non mangpo sandu dhanja yina, zoja da tengu reisi. Di du gongi xe na, gongka da jiga ki duzu. Dene rangyin gongi xe na, jik me pekin xe chenpo yo ba. Pekin xe chenpo zoja da pechina xa jabo yo ba da, jik cili cili sumpe da ba, mungoyo ye yu munu me deso, pekin rangyin rugo. O dezo la, zoja xiuk chenpo tengu reisi. O ta teni, dordu ni xe na, zubo jonda, zoja zena nguma ke, suwa rigo tanye je rugo. Tingsan keja xe na, ko zubo jonda zoja da.
0: O, zubo jonda.
1: O, di junchong, di junchong zoja da nenga chenpo rengu go. Naso, naso. Tim da ne pa yu gyo rugo. Dik chewe xin kisi na, zubo yon da chuk chenpo zon du, xa da su langsung ma gandu xin ka.
0: Ore.
1: Xa xin. Da di jun chong mo top jik yo gyo du, dari di le la sa ji xa ya jandu xin gu.
0: Ore.
1: Dene sim xuk nyan, da nga yon da su na che pen ma ti jen yu gyo rugo. Dene xa che jia re, xa che jia re su tsiki tam jen na, dun ri jenu xin ka. Tsiki tam jen na, dene cha da su la, tsi pe de zen, cha ka bo cha ke zen lan, chi pa tsiki tom zen lan, dene jen xin sa ko gne zen lan, zhe ki na sa zen lan, na sa mong bo jen zang xin gu. Dene se du, zubo yon da zo jide, ha jan nenga chi mo yo pa, dene jiri.
0: Nasa. Tel, gen zon da ay du, zon da ay, si lo ke tsiki da jik song gyo re xe sawa ro.
1: Re, mongol jagwa jo lam cho yin na song, jik muna dun yon ma dun sa chi, zo jide nenga chi mo yo ro song gu.
0: Da, jokhan ra li na, kung ni rung bo sa chal na, dene jo mo lo to.
1: Re, re, re, re.
0: Zubo ka ni, nguna tuyen ma tu tsang
1: sa. Nguna tuyen ma tu jitang nguna ta tsegi rugu. Ta yin na zuo chiwa rong rong ne sol da ju rin ka. Pe na xa jia chie cha ba da jik zubo jiong da xa ma gang gu ni dinda yin na. Ti isi zuo chiwa xiu chie si ten rugu. Yuk xa yin na jun rin si juk. Tene juk tang ten ya jik 我看到过了，我看到过了。如果我那对，我看到过了，最近那天呢，那天上吃的时候，我就说的，今天我哪干的团热的，做吃完的，我干的嘛团热做香菇菇。嗯，我看到过了，等着就用到嘴边的，你下的时候嘛干了，咽了等着一个，得了吃做过了过，养龙电把给用到的，养龙没被用到的，等上你先香菇菇。嗯，但养龙没被用到做的，做了后着不，胸前不，我还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还 jono yana kumbha jaji di kale kale khyantra kyo namasa lansong lansong khyata kyo matoba tati tindra jisadi rono zubu naso le tena shuk chimbo kusanga ku chung chung kusanga rono naso le dajurenga zo chiwa
0: naso lo sage jik bhagaswa rukbi yono ne chui da shukba jata tindra kola jik sonyo pata
1: ri ta chui de ndri sonyo re chui ne roza chui to cintan ji yangor chunga nyongkong lucha sir sonyo ruko chui ku penyo de chir sana chui tindra ta zubu chaya la soba jebe na roza ki nubha ya ji re se nubha nyansu la soba la sana chui ya bo jaji na nubha ki nubha ya so jo Tene lugu zhoji ji, topji ji, tene tse rindun zhuwa, zubo gan dangji ji la suwa rigo. Bapa la suwa tizu, na jik tatru jiang wundu lugu zundong la suwa ji ji rigo. Tene zubo gan ni yawa da ngudra la suwa tuyandu ji tizu. Sen rukaya tizu nga sa tibu rigo ji, chima kanda ji la suwa, nga na la suwa tizu si rigo. Tene lu nyom zudu jik ji luwa. Lega le nye mendo pa, doi gul samsang zi, nyobde do yoroko, o tezo samdo reis. Ka gom je la soba, lu le cawa je la soba, tezo cama la chui dega pen reis. Tene, yang naza kakye la, kakye zogma de zubo ge, nenga kakye kan yang chui de pongo le nezo yor, pe xana ceba gan cho deba la soba, doa bendo je la soba, chamba jab deba la soba, tene na dang mei la soba ge, ne yo ba, tende tam je la o, chui de nega mulo songo go, dendren zha jiri, tene, doi gane xe na tezo ceba yoroko, jik cawa chewe gan la yina, Tisi supo chuji la supa. Tene sa kan tosa da namshi jangar chi sa tenze kapsi la supo madri na chorogo. Daba chui tena yang chui la supa hyonra chi la supa supo nore la. Tenze itza di daji yudu neka lu tene tenze zoji da nenga chimbo renga. Tene chegi tata sunji ki chisi shukba jaji yorogo. Supo la supa chui tsa di num la supa shukba jaji. Numchu zorogo. Sowa rikba tanya na numchu zoji.

0: lop gachara.
1: Chen lop gachara.
0: Rosu bimi dungpo la, chire mi du namba cha.
1: Chen lop parji gachara di, jadara mungshu lamban di.
2: Zho nam cho. Tata che ji singgo zubi, lin chen da na. Byo yong long chin nyin chin li kong, kan ke long chin cha, chen lo gachara lin chin chi. Nga lin chin di, zho xiong an da chun yin. Dering ke lin chin na, chu chen jia ka, don nang xie gui ba yi yi guo dang. Lu pong la nui bi, za tong ka, gong xin ngin ba yu yi guo ro. Nyi ku bar xie bi, ta xie ka nga yi guo ro. Cho chu don nyan na, lu pong di tang ka, ye za yin hi bi guo so, zha zhi xie yue. Xian la yi zhi nan dun na xin shuo.

Yolanda Neso Njungi Nienka Yue. Ngani Rizhi Sawashi. Rui Tawi Nudin Zi Zhuzi Tobu Wu Yuzhul Sina Genyong De Rosina Yang. Gari Lati Mibani Dini Samzhung. Zhoni Tsa Kawi Zadung. Lezang Gabadang Ruba Soson Jiwa Soji Nienka Yue Bi. Nye Zhe Tsa Ki Ngali Gimzhung. Dini Si Tsamur Gawa. Mubin Jitin So Njungi Nienka Kiwi. Si Ri Dang. Tungxi zhuqi, shishi du gyu ni, ye gyu para, ya hu zhi. Ji ni, nga ri ji gongkyur gawa. Nga ri ji gongkyur tungcha na, nin zi ne da, san ju zi hi su ji, ni rin ju nin ki wi, ma dama zhi yi, nian zhi ra nga ri ki, gyu nga li samu shun. Gu ni, nye wi si ri la, gawa. Du jun, nye cer mambu su na, zhi ni pu ba dang, Mibin zhi zhen zhung yi nian kai qingbu yu. Diu ni, zhi dang zhuo su zuo zhi jie du qi lung tu ming ba. Nian shi ra zhu ri ki nian jia ni ki sun jia nang zhu jing dang sin ri ki nga ju ni jia dang nga ju la sin ba dang. Yu ko zhi ki nga ju ni jia la sin na chan bu yu ba ji yi. Zhuo nam cuo, da da qi ji sin yin bi lin qin de na bi yong lung jing nian jing li kong kan ge lung jing jie. 请我给他领情绪。

0: ज्यादा मबू रहूं दू कौन वाने पहन रहे हैं काकर चौंका ना रहूं दू चौं वाने जो ताजू रहे मुझे तो ना ना चौं सुं दे ना मैं उनके जेठ मारे ला कैसे ना मुझे जेठ ना ना चौंजू पायो वामु पामी चौक दे दो आ ना को मैं को पापा तो शिव माता ना ना रिश्यों हमो का मैं तो Zani ma da chu. Oh, bao, banyang mebli ka da rung shi. Da chu ge, yin ma chi, nana man zhu na, da song lan song ni, ngu ni ce da yi chu ri.
1: Ziwa na, shun ke ge, kan zhan ni, bor chu xin, zhen de xie xi. Wa mu ge, ha zi zi zi zi zi, bao zi zi dong ma. A go, shun ke chu ri de ge. So ni da chu ge, ngu ni ge, ma zhe nyo wa na chu ge, ba zi ta zhe ngu. Ah, nah, I'm going to eat a little bit of a little bit of a little bit of a little
0: bit of a little
1: bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit Beko kono maka lo zhan zhong to ka nyo jie to tong si. Xiong ka ka,
0: dang dang, ma jie ri de ge du,
1: zi zi si. Wamo ka, ma ri ma ri, ko ta zhong ma ma ri ma sa, ta song ma ma ri o, zi zi si. Ga la, xiong ka to wamo nying ka, wang ba jie to tong si. Wamo ka, a ko xiong ka, cho ka de do, o, per pen da, ta wo ma ma ri. Chalo ngenpo yo na ta o maa tse gula ri, zi si. Da si ca du, wamo zhuan wana pas si. Xiong ka wamo ka gecha da go ca du, ngamba ka deng hala, zi si. Ngamba da ka, xiong ka da rewan di, a zi da sen ru da wan san ka drang nga ka, men da song kan di wo ri, da si chi chi si jin shi di da, o xiong ka zi yon hing ka. Zwaana higwaadu shunka ga kaangu rambu maata ka la menda yaa ziwaana daji dasi. Shunka ga jalaji koka kaangu hala ziwaana pungu hinga rindu jubu mungu yu yu higwaadu ngamba ga dengla ziza xiongsi. Ngamba ga shunka ziwaana rawundu yangshir menda inga da jangsi. Shunka ga kaangu hala bixi si. Riwana cha dang si. Xiongke ma ca wa na, sen gamu zhamu ri si di. Ta wamu hui la, rong ru zhu zhi ti wa na, wong ngangba ka deng ha la, zi si. Ngangba ka, ya ya, zho hi da. O, lu zhi da. Ya ri wa na, xiongke ka, gongba ka la, ting ka hi zong si. Xiongke, ngu jia hi hi wa na. Pati pu za nying ka, Mei wa na, ju hi xi wa na, zhu si. Zhu wa na, wamu za zan wun du, xiong ke, pa na ca si ma ta wa na, ka ni nye yi xi do, ka mu ka la, du nga ga ya ken wa na. Wamu, pa ho zo chi ta wu ma, ma ri da go, ma la ten zhi, da mu nga nu yu da xio si. Nga ga wu ma, pu za nying ka zhi ma yu, ma ta do, tam bu ta wun du. Yo ke shenpo ma jie yang lin wa na o ji jie shu o jia la de nga ge kang wo ha ce pong du cha ho yin wa na nga ge ngo dong de mei ge ci tu ge ci zhen zhu wa na na cha zha mu xi shu de ni ni ko ge yo ke shenpo ma jie o jie wa na wo bu jie nga ge kang wo ha la cha ba bai le xi shu ge la ko ge lu bu ha ni ni ci zhen bu ma no yu tu jie ya lin wa na o nga le jie shu o ma ta te hi zong di na cha cha mong ge nga pu za ni ge se ma ta wa na zhe li a ci ci ci ci ci ci ci ci ci zhe shi shi na wo ma nga so xiu sa ti ma zuo ji de na wo ma nge bu zha mong ge zuo wa na go go ge yan wa na Seki, juhi, juhi hiwana juhasi. Chobo chunchunga da, ganga ngo gita rongrong soso na jantso nonga chote chunchunga jiri.

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང Rangjong sani ka ka nye tong nye kza zhugle rin nye tong rangjong xue ya nye mor xie go rab tong rinpa bewe koro.
1: Ye zi zhong chira jia kip jie mien juen gen ju ro juen ngur juen diwi sa ku ka tang bi kong su chu ni maang zong mien juen xia ju ro pen ba ju bi koro.
0: Nga ri sa ku cho chen zong ka pe jia so sa xie ni maang lam ba par xiong yi kor so yin. Xiam la le cien jia nang dun hiep chan nam sen ro.
1: Taip si nye to xiu li jie li cham dun ngun yung lo juen ngun lo ngu dun ju la tang jie gong Chamdi yunji ji, bè yung jindu tu yung gu zang. Tengge sa ji jing chila zhang zing jindu niwa tang. Bè xia ju sa yi qi mu ru na wa za ba ngun yu. Bè xiu lan bu tong tu xi bi nu. Di rang, chamdi lu jun, xie lu xi ni yu di gi pong ju ru ngu zhu xiu gu yin. Gam to zhong cung de ni na bè du gang yi da ma ra ten tang bu zheng wei ni yi ba tang. Lan di ju, xia zhe rr nè xiu su xuan na, qiang du rong ju ju yu. Lu dun zhe la zang gong du, nda gara, qiang du yun ji lang pa dang. Bè xi wi jing zhu dong ju rr, nga zi, ma yi dan yu. Ma di ju ji ba bè du xiu du ya bi, lu dun jie yi mang bi nu. Cun du sa bu ju wi, ta xi nin tu zhe rr na, qi ti ga dang, bang bu ya xiu di zhi. Xi lu ji dong gu jia, nga ju li da ju bi qi zhong ni, qiang du yun ji ngu cu. Ma di zhu ji bi yun du ni te ka ra nguwa dang. Yang ren ni ta ku wa ra ju ga cai qi wei lin gen di. Chi xiu nga ni bi nda xiu ya da nga ju nga yi ba ra zhi. Tan zin ba mi nga dong la zan ji gang ri ga wi ge. Ka qi ri bu yu dang si wa zhang bu bai yin. Jin du qi mi ge su xin ba ra ba din du tu nong ki xin ba ra du ni. Du ba si tip xi ba dang. Ma da xi wei ru cu mi guo xia jian ni si ba su. An tsep de ni mu tu tap sa la yue. Lambo de ra jire bi ma de ju ji bi yang xue ti ni ba xie se ju yue. Ma bu nong la ma mu nying ba zhu da xin se wa xie yue ba dang. Nyong ji jin bi ma ma ni ji si yue. Yin na yang bi du bong xue xin ti ni ba qin ji. Lo ta qu bi bong di nong lo ni. Ni xin ba dang ge ju ro nyu ye ma ji ngen ku ro. Ba wa xie ge kong la bi xue lam to. Go xie. Go ma xie gong kong gi, bie re yin bie da waro ji bie yi gi nu, da da ra kwe yu ba di. Cien da ra la yang ma bu no lo ni, ya ke duen do rang nu yun duen tu bi ma ci duen tang, din song xie ba wo. Ma chou ti nye xiu ba zang yu, gang zhong ji du bie din bu cha, yun ji di ge gui jun zi xin jing la lo ji, me na ki ga jia li zhu ni, duen tu duen qin, ju dun jo jo ro ma yi den xin, xie di xiang ling sa to ro qir. Tiam de yung ji ji, zi du ru nga sa ni lo yung ji, chu long chui du yer si. Yi na yang, tu mi sam du dang, gen sen cun bi sa ji jin chir di ni ji tai zhir. La tu kapar xie ge zhong ru dang, gan ri ba ra na tu wi lo yung ji jin chir rung la ju yu. Bu zhang lu zang ge, zu di zhang zin jin ju xiu ni lu ru xie yu ba di, ngun ba xie ba dang ji. Yung kong do dang xie ba dang ni. Ngun de, Nen ba yin na, chue cha xie zhu li rue ba xie yin. Tang bu di na li di nung ge zuo yin ba dang sa jin ma yi yin, di nung ma zu cu lu dun ju yu gong ge par yin ba dang par ji yu ren la da chu la, chi jie du tan zi ba gen zhi ji song bi gang mo yang ni chu. Zhang zin ti ji xia tai ju, li la cang wa ra ma di zhu ji ba bu du xue ba dang, tiam di yun ji gu ru ngun tui bi rua yu. Nga zui sa ji zhi zi zhang zin ti ji yun zi lu su, Ta sa tu di, yun lu chung ki sa ji lu ju na, li yin nung ki yi ki zang mi ba ra rik tu ba dang, nyang guru xie chu bi su nyang tu bi lu ju la ju tu ba xie yu ji xie ba ri. Xie wo gun ji tong tu ba dang ji ri bi ma ji, nying jang xiu qi, di dun gu bi xin ji ji yin ju ri ri dang, yin chen ri ri bang bu rong ju ro. Zhang zin jin li de ji sa ji jin qi la ju san gui ba qiang du zhong qi la ru qi zong ki bian da zhong su lu yun di, Nang ding yin jie sa ji dang ju gu la jiang zhi ban lin xie yu ba zhi. Ruo qi zong bian da zhong qi zhu mu xie ge.
2: Ta te zhi di, nyong yang ma zao li ma, tu wa jiu xin po li, ten ren na li ma ma ge.

0: Robo nomba, xiao la, yalun sagi chi mu, pia jie jie nomba sabang, nguyen bi gu xio jun yi. Longo dachi de nga yi rin, nao san longu tun jiwa dawi ponju xiong xi. Gai gui jun zi hindi long lu chi, gu zhao yi ka ni, ne chui lian cang zin tun sum di ji zhong si ba tang. Gao dong ju li ji tan cang ni, mo yi di gui tun cong ki, dui kong da zhong si ji nomba sabi bada. Yalun sagi chi mi, ren lun guin zi du da wi mengan ba tang. Sa gu ji tun xin rin tun dong bu, Nye tong nye nga lo go tong shio sun jia sui so ji ta chizo jie tong ba pa wa tang. Xie tong ke xie bing nye zi ji yong ba. Xie lo nye tong nye nga lo go tong shio nye zan nye ta chizo nye tong zhu jia ba pa wa. Zhong xie jie yong me me re cha nyo go xue chu bi yong ba. Xie lo nye tong nye nga lo go chen nye ta yi tong gu jia gu ju ba pa wa la so. Rin pa jie zhong ye re re le. Dui ra bie jie jie wei tong chu bi. Nang ba nguye yu.
1: Da lo yang lo nang xie bi. Re zi chong yong do nye wi. Nga jie ge chong gu yu guru ni mo ye. Bejong yin la tsu ri xie gu, lo ka zhong jie jie, yan long jie na wei ro yang tang. Jia lang ni jie ge, pe min zhong ni, bi long zheng ba. Lu su jiang zhui su ji lang tai mang bu duan ba ma si. Na wei gun di tang, tsu qi wu, za tang, gang zhe, qiu qin yi ga su, kong du xi di. Yo guo wa la, na mang ge ru jie nyu ru tui ba xi yu. Lo ka zhong jie jie, mang ge zhe gui jie, hien qia si ri jiu ta chung xin mi. Zhong qie di yong jie, hiang da zhong dir gu ji tang. Xin jing zhong cu, nga jia dun ji duan gu la. Zhong sai xiong la jia jia jia xia tong tui ba xin ni. Lo ga zhong kuru diwa xie bi xio jia cang jie la xia tong tui bin zhen zhong xin zhen jie zha jia xie xia na qia yue. Kuen nyong la xia zhu tui bi zhong sai yong lang di qi ting tui li tang zhong sai yu gul jie per ji lang bu tang di xi lang bu jiu yue.
0: Lo mo ri lo ga zhong jie jie cai yi tui bi sa yin zu zhen la jun tui gun di tong di zhong jie de yong jie mo yi jia jia zhu jiu li di sa yin zhu yi tang na zha qiao ba zhong lang di tui qiu yu nyang zhe jie xie ni 蒙德兄弟出借金等就在加价加价

나네 니레 라지레 유바 타지레 라 테레 유바 타테레 라 노르바 타슈바 제자멜레 도도 네드티비기 투라 타네 메드템비기 구동 서바 르 노시 용고라 슈바 사지 리두데 디 사쇼 테나라네 유럽에마 동게 이조 유럽에마 동게 용조 샤나 두기 제르보 서바라네 헤메게 모타만 라톤두 유르라 시비기 제르보 소나 서비기 제르보 로추체비기 제르보 똑나탄데비기 제르보 도우니기디 고시베 사샤 테라라네 유로 샤나 제르보 서바 탑신노다 지비 ki jerbo xe mo anan xe nyungu rongi sasha titi li so leba tatun zonpe ki nyungu rongi pudong serba lembe ki tuyla halaan piche pate oji xe u kuyen ngubo, songi ngubo, toki ngubo, tukdan kuyye ki ngubo kala ti jang xar ni ngon chube ki sasha lako xa trabu lengi lima ta halaan mena lo nyungu rongi salan zhone nyungu rong chanak pudong serba lo gamba pu ki sasha la sasom ten du xakwa samba pebe tuyla halaan pate men rong rasa ne mishin rong sa chargen zoji kala manu munu la soba tonne gil jambar yungo la chubi ki izo tanal higar ki chunga yuwa, jengu ki manu yuwa enra nili jinja tanla tangshik mundra yukto shina dorje pala zindura tabir ki ngater kalan jambar tsenshu tongwa tanga supse nakhon ke la ngana xe takpa chuyo namhi la soba turi tafi hinga nre mundre ngana dengi rama miwa rentok ye ngon shubi chifong rongsa chargen ta hake yu la chubi ki mishen tiye ki tundru ki kanga la sobe ki mola dapna tishen gong la hyogde du to u tapcha tishi ki izo rida cha tishi ki yungzo rida tudu linka masu momen nangi nangla gatyalu asien rungmo ngolo chigi nisho tolo piga hamzi shakshen raza gimso shantuk pomo zende sinpe pomo niki taateru ki pomo shungzo la soba tangrong pomo chungzo serba chi inzombi masu momen namte lula tarzal kanku shenzi ki jedi ngiyang tangpayang chenyang yuwa yansom zombi ngiyang yuwa targu tapagu lagu yuwa kusangsom luki jenu shiku lali shinra tabir norjian luli tinra tabir shinambi itroma na denshu loda rida shatu na rubo tsiktsik rida shashang la yurchun baba soba pangmei jansu lo shu lo tangnyang pa ngari kinto ara gundan sishu derka pasom soba yangra shoki norbun daba trahu lala jedi hiwa trahu linka tode pasom la soba bilangi patuna dengare tamo chuda yuba takin zumro jinda yuba ngare tumna chuda yuba tumna tsa khanda yuba ngare ja ta sin da ta ha ja ta mar bo ru la tu da ngare simo ta la ju da tsa ta che ti ta jin da ta ngare den ro cho da la jin da ro se se ta gu ju tu da na hu to ta hu ji chi da ngare yin ro se de ta da yin ro ngo mu no do zo je ta nya ga wa pu la chan da da ber po gu la ge pa tu chu she ni den ga tsa ba da ber ja ta li chi nga sha ba da ber chi na tumna li so nga sha ba da ber po gu la ge pa tu na ta rong ro tsa la kyo na de yu bi ge tu la kondo che do lan zo ba sang ge la ma top ge ge ba mu ma da na an ra do je se ge ke san no bu dan de te bi la ma rum bo che ko ro cha ja ni ka la chi ne me dang zo me bi ge par te yi chi chen ro la cho ba tan ta chen ge chang fa kar bo zo da yo le ja zu na ren chen zo da par ni chen ko la ke zo da la ne ta ma che ji zo dan ro ya ta ma chu song zo da chi bi sa da ja che zo da me dan bar bi da la zo da long da bi bi da la zo da she da chi bi da la long da chu bi da la zo da ka gu ni jo da la zo da rum mo to bi da la zo da cha sa to bi da la zo da mo sambi dala zo da yiju dabu dala ta dalu daso shu ge dala zo da yin min chang tong dala zo da dala ka som nam la sang ge shu pa yang yang de pu ken ta ne lin je la ma rum bo sha la yi ba ta ga da ba fan na tong de ge ye la ya re ta ken fon de ge du de la yi di ti yi ting go la yi ten gon bu yang ta la pa ti dong zo de ma chang ta da yong de ti yi ting go tung chi kar bu yang ta la ngi pon shang dala zai ji da jeb de ti yi ting go la min ri ge zai cha tang ta ta kar bo zai ge gan tong la ngi a ku rong ta cha ge jin bun de shou lan ge pa tu na ne gu yang da lan ge pa tu na toneng ne serba sheji da serba magin gompon la dunzi nyimbon talo da menen monshan deje da monshan magin gompon la tse renshen talo panling magin gompon la jansi yutu kurungu da takde tukor chungin la takrong zengi deba la mishen bombo trotong da sikde yirma sheji la siki anu chambar da tongde yitu shisa tongho nyimma lundrop da jete yitu shisa la japon pende malo da tongche zangko tu shisa la chayak talman bunga lengi talba sunzi da yiru bakar ngundrop da tuhu chayak nyimma ranshar da sunzi talba jansi da yemik buyo toku da dungu gocha karbo ཁོ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
다 튀는 섬 쪽이 빌라 응고 쇼베 바 튀는 차라메 단농 나베 뇽뇽 세리카 주메다 담증도 죽긴 담아 보시 땅다 로지 당간다서 마나니비 뒤짝도 쇼사에 능테 몰롱섬이 능테 에다 증 담문도 능기 파마네 튀탄도 슈게 요나 허니 그 존나 잡고 세뉴로 잔다 잡보타 안지 주사 토비 두게 롱탄다 안란 두고 다 하셔 주문고 깊시 담마소 동데 둘라 파샤트 유고

lo kitong choro ngi jitene lo kitong ji kaso shwa yin zakyo tene samba din chishin riji ri chishin riji se ande zayi chani ta shoro ba jitene mengi chwe jiga mengi tene tondro ki chishin la so mando na chishin jo tan choga deso de tan di kaso zo dengi yori chishin jo choga de dengi yori desi ki chani kiba yina pachi ta nyezi riji ta haran din tsung ba choro ngi jita lo kitong zanji kaso shwa tene yin zakyo Tene chishin riji choga ganzi yisini ta. Tene susu riji yisi tiri susu riji te menga ganzi yisini. Tsuwa ta mada tundro laso ba teso la ta pimpi garso buru ta neyandra manda teso ta pa hiyawar shipi ka tene menga, tene ngandra manda. Tene mayin baga ta menju kol. Tene nani mombo chi di diga ba tene jinsaya. Tene susu riji ta riji yega manga chi tanju du shunga. Wata tene jiri. Ta teso riji yebo de ta trazi chilu nansi mayin jina ta kuk tusan kuzo ra, yuk tsaan rabu chadi yore, tine rizhe re. Ta rizhe maa nanji jis, tine rizhe ke yung teso maa sheba layang, je tabri cheba. Tine shuru paaji rizhe ke maa nanji je. Naba ngini xe na, laba tinginza je laba ta, laba shira je laba ta, laba tsiri je laba te, laba kanji yin zama ta. Minzi jeba kanji yoy se ne, ane tenji ngo tsan tenbi ke ming dang, tine tenji chepar tenbi ke tsik, ane tsik mambo ji chungar pewe ke tine kechi ke jeba. Tesok yitzar jiba. Tata kaare yese na, ini yige jiwa res. Yige ge jiwa te res. Sini yige ge jiwa te, laba kanji yin zimba ta. Rizhi maa tanji na jiji je jiba ta. Ani minzi jiba tanji jiji yit jiba. O tenje ge ta, yige ge jiwasul te, ani hibar sha jin se ne. Ini hibar sha se ga te, ta tanja wik tsik shi. O ni hibar sha jin se ne. Ani tanja ge ba wo ta tenje ji cha de. Tanja ge ba wo tenje ji cha de. Tan te ge kasi la, Ani lapa kaji yin zomba se di la, lapa kaji yin zomba rabo di kanjana ji res. Ten lapa sanji yin zomba di kanjana ji res. Yige ke lapa sanji yin zomba di kanjana ji res. Seba yin na. Chi, chitan ka namba ke tini yung ke jueja te, tini lapa sam, ka nana ndidu bari. Ta shoro bi rije bi jikba chichang re, shoro ba ke rije kibo ke ten tsikyo do maa sheba yin. Seba layan, ani yansi ji yige ke joa te lipa hiko res, lipa hiba te la ra lipa res. Tindila, yige ki joa de liba mahin na, shuru ba gilan tsun bayin na, ko riji ki gibo ka tende tsigin na maa, she ta maris, te tsigin na nyansi na baya yonta yon maris. Tene, minzi jiba kanji kyo se de, ta teni ngo tenbi ki ming, chibar tenbi ki tsik, adi tsiki tiwa trabar shibi ka nga ki jiba tanje ji yiman rabo te, ane yansi ji yige ki joa, teres, yansi ji yige ki joa goni teta tuki baris. Tindila ta, tenji ndigo nona ta, tende ji yansi ji yige ki joa tesu, Korla, ane tsadda teni, ane ma hiba xaji yinsa ni, ane tanja wa tenri, tanja wa tenri, chade wa tenri. Waya, ta ndichari se dira, terenka kasipepe xijaka nandide ten, ane tise ko wangi terenka ta, chidrika tsamdita nana yaji yin, ten dira terenka ta, tsundiga nona, tsundiga nona, zayi chani, ane nga tsundi chujiga nona, teni jayanga chujiga tang, tayiwa ka chujiga tang, kibashiga tang, hira hinyiga chujiga. Oda teso korni nga tsuma ndo diji hiba tang. Ani tini tsomba tangja ka tini tsikdara ma nga tsu tade goni ma njaba jaba wa tani jiri. Tini dira ta teda njabi ka sanyi chaji da chen se dila chuji ka giba da chiris. Sheda tagiwa hibi ka je tagiwa tela nginzan tong ka chani hiba ina suti penche ka tagiwa te kaana nginzan ka res. Yana tela jiji yana jinsen da kong kanda yo res. Tua tambu yi. Tini nyingba da chiris na ta tsomba tangja. Tsomba tanja je kasi la, tani laba kanji yunzan chi rizhe maa na ji je shibi kaji, tani laba kanji shibi kaji laba te kaanang yunzan giz. Rizhe maa na ji je shibi kaji rizhe te kaanang yunzan giz. Wata ti korla, ani nga zo sanhi shaji ka, chua ka zonra bo shini ya pa yin. Ani je jil hondi ka nona, ani nga zo nyi shila, ta sanji ba ka ta, tunji ka yundi nyi, ani nga rinba yin maan ju nyi. Ani ciri saja tu ni, ani jijur hancur kan orang, hancur yang ciri jari yang sama cahaya dilek.

Manda mi bi za dong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bi bie da qi. Nian jie yong jie zhe gu qi. Yong shi qiu bi zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi yi xie ning yi na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa

Njitin zera shumi gomi ri, chongchong ziru shiran naram ri. Lilan chamo yonzhou lachu ri, yonbi nawa damo tongshu ri. Dan xiang la yi cai na cade dan yang na nga sanzha cirin, yiba nga sanzha cirin dan dinzi jia nikalimbi lo yi, yonbi gotang xiba di nyan da jinyin guo.

Chobananpa, da gongli nipi luji nipo di nina jiba bachi wangja beri rancha. Pinsu daji jijilinpi luji ganjong tangchou shiba tang jiba anga sanja tsirin tang tingzijia nikilinpi luji yongbi gotang shiba di niri. Chobo so luji di nila gabo shona kaba anja choji jie gong anga du jani nga so tang jawa shi niri ko shi chole ri. Ya Chobananpa, da xiang lan nan ju jie senpa bi ri ko shibi luji do long tsirin kabar sonyang shibi Nazilin cita de siobi, jobo tso gabo jobo yungi jiwayo. Tadarenga senpa birego shibi lintzin nongla senpa bo ladrun do baga dawa lamo daron nobu droma do tashipa mo so jia rego shibi luji tada siobi, china ba nga zu lintzin na shobar gas shijin. Jobo namba, dang ngon la, lasa jibongkang la yobi senpa bo ladrun ya, payo la yobi pama ni zubi yoma bunchi choma do lasa Jaji deko de yobi zhomo, tsomo la, luji, jenbi me shiba de puni, kuso setan dan xiawa lan zhu yungwi mendu shiji yin si, da jidinya de jinyin guo.

Chobo namba, xiangji lu yi zibi lasa xi ba di, chando ni yin bi zho mo zha xi ba mo yu, ro yang ji xin kan lin zi ni ga po yu bi sin ru tan ji la po ni, to san zho po yong wi, mendo xe jin yin si, ta yi di nyan da jin yin guo.

Chobanamba, Gongla nga tsu nyam tanyi bi lo ji zibi la sa si ba di, Senpa bu zha si pa mo ya, Royan ji xin kan lin cin ja sen zhu tan chi la po le ri. Da man tu ni la sa liu zhong zar do yo bi Senpa bu, zha si ci rin ka kong da nyam do yo bi zhong mo, zhong ma zui bi li zhu tan chi la po wi lo ji ma ci si ba di, nyan da jin nyin guo.

Chobananba, taso nyebi loji ngayi wongi shibati Simbabo jiangci jia reko shileri. Xiang la payo loka janang zongni yinbi Simbabo jahi chongmo ya reko shibi loji yi ji meilong shibati jinyido. Loji di kongka payo la yobi pama nido lasa la yobi jomo riyang tang darong jomo canchudo jomo basang jilapani cangma lwede sinxin yungwi jahi mendu shijiyin si ta yidinyang di jinyin kwa.

0: Panage. Gazon. Nazo kaguchi la keta hikena ani.
1: Nazo chiba keta keta chiya mare. Chu.
2: Gazon. Chato musulo ni pa chiya jimena. Aku keta chichi ni na chu.
1: Nala tata chiya mare aku. Gazi chato rengu chende no kunde yin na. Shicha kundon ba. Chenbe shon yusa song.
0: Gazon. Nazo yongde. Chu me gindok yu tsu lo sangi. Chu lo sangu don yachi.
1: Musulo. Chu me yong do shen ngala tata jimu ge. Ngango yu kosu me kore. Nga tata rengu chende chu bin kosu yi. Rengu chende no kunde. Ya kala kande kosu yi. Nāna gōkō chēnā tēkirī, nyā sōnā chēzō mī chānyā, chō nōng nē jī.
2: Gāzōng, chī nyā ā, chēn bēn shō kō lā sī chāo rī tō, gō tē chēn chū hī yī bāyā tsō mā hā kō rī. Chē mē chāng bā tā tū tēn rā hī tōng nyā lē xē nā, yā kā lē hāndē chēn rā shī kō gīrī.
1: Chē chū mī nō, kō mē yō jīn tā kā kī yī nā, rī tē ngī mī nō, kō nyē chō bō yī, kō chē chō lē lā chā yō chē rī.
2: Zā rō chū! Gazong, qi nian a! Dani zong, xie chen pi xiu dong zhawa qi gu!
1: Qi nga la gueba dong jiong cha yu ma ri, nga da da rengu xin li zu bing gu zu yi!
0: Gazong!
2: Deng ni xie ju qi! Ya! Dani qi rong, yu zin ni du ri ju gu de! Mu shi lo, nga cong zhong!
3: Gazong! Chi aki musulo chene leshen da?
1: Leshen.
3: Kochi cherong gozo sheje la megale eri. Gasi kozo hunde ye na, nyan chi ngore ta ne, son lo tong chojiri.
1: Dada shi mugi, kozo jin yon na, ngan roi.
3: Gazon, chi ngine ako tong jawa jie cha do? Da shi ho, soni nga tsui daba chi mongro rin leri. Chi dosung da jo, zha di chi, a.
1: Musulo, dengi gazong ko, yu cui la mo ri, kui su nyong bo le song na, di jilin zho le ri. Korung ma ka xin na, nga zol kubung ji yo ri. Nga zol, gani bo lin zho ne, dian dong yu bo, zhu zan zho na gali.
4: Eh, a zhang gizhi zide ri, mengi gazong ko, musu ke la ni musu po du, ko la zhendri ko zide o da o ri.
0: Ma ka gazong ko, men ta ka xiri, ri di jindra xie na, ko na ngi bu nye jiri.
5: Musulo, nga qi zi nyong du, gani bo lin zho song du.
0: Hua yi. Nga tari kani bu lan roji te lengi yore, churung lasan du na nga so gudyo.
5: Chi nga me tine, nga lan nung na che zol nga xiu san le yi.
1: Se ju din du, bu mi chen na lan na song na, ta na chi don jo yong, ta demu yo ma ria.
0: Agung, che, agung, di ma chu ka te patru gu sange. Hua yi, hua yi, hua yi. Aku ka ten ta yin re, ko le ziba ma zang.
5: Si ziba sar si du.
0: Din du chu nga zho long le yin do, re te hua yi. Chu nga zho tong ka chan du me ji te nga ha kong, nga zho chu ke ru lasa le gong du me. Rete, nga tari jagan rojite, ako niju keru teme, taro misa che tendohi dhugilare, chio china kamo riyan.
5: Lengi che dhugilare.
0: Nye trinpi shong.

chobo na ba zo kumbun dala na kung khar chi jitso rini she re la pe mere jitso ju sho ja rini she chung re te na zindu ninji na jima tsere yong zang jitong we lo ya si bin hinje di bin dala di to chobo sin ro

Chubo namazo, xiangla tete xiyubi lezi tena, jima tsire yungzan tang jiba dawa pizu jitangwi, kumbi lo tsar xibi lezi tenye. Jeko nyingi dhimbi lezi di, kongkor che cha xibi lo sa jinaba di, dalu yungnyin tang nimi mwenzi ka chumbar xiyu. Tena sindu lingi ni, kumbi lo tsar xibi lezi di tautu bisiru.